Xiaomi Zangkong di nongge cuo mie longge cuo longji guo qi nongdun xi jin yin. Longji zhe ka xiong la, xiu ba ma li longji zhe, si jue long xia xi ba de de. Longji zhe yong kong ne zhuang long zhen yin ting xi cha li kong bu ge chen lang ne de. Nian zhe ge cha yin ne, nga xiu ne bei bei zhuo gui xi wa da. Xiu ba ma li longji ne, ren qin se du cong bi, lu song ge du cui ya xu xin yin bei, qie tong wa dong, song jue deng zhu wa. Xiu se sa wa su jie, ya wan de da, guo rang yin le ba zhen na, lu bo de xin tong la, se ren ne mi yong tou. Tongbo ne, qie tong wa. Mo mong qie wa, xiu ba ma li longji. Qiu po wa gong re tong wei gang xi yue. A chung chung, xiu ba ma li longji, qiu zhong jiang hao sheng sun jia tong na, cha ku ju de wa tong, cha du qiao bing nian ka chung de xian ne, zheng ne nguan gu xie tu ba re. Ting ge xie ji xie la, cha qiu tong zhong zi qie, su da qie, xin du nian me ge xie ge ji la, rang rong lu kang tong me chue bi ji jian re ding bei, zhui ba tong wa la qie de da tong me nian ba re. Nian ba ne, song jue deng zhu wa, nian jie ge du cui nong, jia jin tong wei du cui ya xu ni yue de, jie ne, xiu ba longji tong, Nyi ne, xiu zhe se cha ji yin, xiu ba long jie, jia jin tong na, du jie de lin, jie nyong deng zhuwa tong, ji ma yi nian si tong, ji zhen qi nian ka, chung deng zhu si. Dong nong xie gu ba xie la, jia jin teng de la tong wei du cui, ga ma ji li ga ma rong la, xiu qin bu jia ji mi, ga si de li dong na, yong zhang ni, yong la wa yin ba li. Sun ba ne, xiu zhe sa wa, xin jiu xie ba li, xie du xiong a la dan na, xiu bi du cui ji bi ngan la, xiu zhe tong, gu mu yi qi cui ji bi ngan la, gong zhe xue na, nian kang cha za yin ni, nguan gu xie bin, nui ba ding. Xiu bi qi cui ge bi ji la xiu zhe tong, gu mu yi qi cui ge bi ji la gong zhe xue na, nian kang cha zai ne long wei nian ka qi wa de, yin la li ga lan zhong qin tong, lu zha lan zhong qin jie mo cong wei ne jue na, du cui te sim qi wei ong ge, du qi du tu de ra ka bu yue ba de, du du te qi li ke ba yi xiang sa jie zhong guo ka dong yue ba de, xiu zhe jie du cui ne, qi cui dun ba ne jie ba yi, gong zhe jie du cui ne, qi cui ji jie tong ga ma sim qi ne, qi cui ji song tong ga ma sim qi yin, gong zhe jie du cui ne qi cui ji dun ne, qi cui ji ge ba yin. Yi wa ne, ma li ha long xie me rong. Ni se ma ta, ma li ha de long na, li ba la cha meng dong a dong. Zhen ne po ne, lu de qi wa su, san yi lin de bi duan jin zhong se bei. Ni li se jie, ma qin nong, man ta yong, ma li dong ne, ga qia sheng qi zang de gu ba dong. De ne, ya long ne, ma qi se de, ga qia sheng qi zang de gu. De da xie xin jie, ye ne, ya long ne, lu bong ge jue xie na qiu ba de. Nga wa ne, ma li long jie, zhou gu ba song. Ma li long jie, qi zhong tuan ba dong, ngô dong xian bi nong se tuan se bei, ma li long bi ji se, ga ma ji dang zin xian ne xia wan de song ya bu zhou gui, dong bo ne ngô dong pe gui, xiu ba ya long jie, ngô dong la peng yi dong ne nang ri dong wa dong, cha su wa, zha xiong wa, qi ba la song jiu tu ba, ge ka sa wa ji la ping tu yue la, da dong ngô dong ge qi zhong song tou, ni ba ne na ju pe gui, xiu ba ya long jie na ju la peng yi dong na, zhen xi sa deng zhu wa dong, cha long ku jue la gen di tu bei, Lü Peng Yong jie cha ge ku jiu le zhen zhu wa ji la ping tu yue la, da dong

Re sangkhan chukwa namba tang dizu jangge derangga chamksal melung shiwi lechana tongsam dhani jukgibshung. Lechan di zomchik ba tang nyanjung ba cheptan dorje tang zomchang gan kura do tariyan. Lechan di jichi yongkong e nam chorungun chamchung chakpariyan. Dina nga chotang jimi lechana ng yangchun jayung chakib delega.

dianxie, gongsui rangduo minbe guanlian samliu kesep di cuixip shikyo xe. Ta yi nili xijam nyamzhuo ki gyabdu yi na chakzi ki nangtun begung che yuebe, nuishu chungdu dong duebe qibab minyungwa xe teya semcha che targawa gyuru xe. Ta ngana su AI ki lingmui pazo cheba piu je tangto, cha ki chabzien tongzhe ki kya ngana su chukusu ki ngesu tuzu mangbuji songyo xe. Ta chemara ngala Parisi Kimgyu ki chalam soda sarshu tang, toksi chu kato genzhen che gui. Dige buche nye ngodong ruto juksi ji, luri nyebe lupchung loma shi ki kanye tuyma takbe gecha tiri, kimda sunla nguma xin ta gui ma xin kyo xe. Ta chukui daya di chibe chabe chabzen tongzhe tingzhe che xe. Ta inele marab ta xe ki nyontam ji kya che mi ji sunla ki xeba tang, gongi ledi kakimu gyubi chebe chabzen tongzhe nanglo la dagdu wangchara dene kwenye lobo tang. Kimze wala penzu nuise tongwa, tie chakbe zidong soki nangzu le, narama sunbe chibe samlu tong migubi ngang deba samki gina tu la nuishu kyang si tupji tekar shuki du chi sikdu. Ka che isda, duksu shudu zamba pejin ngana zu kimda lingi ki kendo kapa mari. Ta ine tante ju le insu na lochun chibu namki gade jile ya gyurde ya hori. Ta ka che isi du zamba becha shana rizi dan jewe ki ka ya mien na mini chapsu ya mien na bolo kya gengi ka dinze chigi karasori hama kubi ki gamji na lu sha. Ani duksu yang ka jigi di nalo le ya hachang gwenbu yuebe ke kaa tinze chik rwa ta kochik rintang thobu yueba tinze chik chayi chik duwa chesan deya kaa chayi chik duwa ta kaa chayi dile tetong chik chung duwa la ta chesan kaa chayi ki tetong ni chugui shibsa chebe ngar shu gebe men shen chik res che song sha yanggar kuma ngabje chayi chi jinda la togon ra hachang kyongbu du nyantong ledi shi ki kaa chayi tetong nang tu namba chukchi tuyba ta zechu tetong nang kaa nyueba yin na tētōng kēngi kā tī chēi chēro chēba tā, tīrī gūrī kī chūcha zōyū kā mēngshī nē gūnbē pārā rīmbā māngbū yīwā shī. Tā chēsā kā nā lō lē tā mēngshī sī tū sāmbā māng chē yu bā rā tā nam kū tōng yā māngbū yu bā, tā gūnbā sī tū sāmbā kō rīmbā tī tōbī yu bā, rīntā tī tōbī yu bā, tīn chē jī lī yā kū tō wā. Tā chēsā sār gui bē tā shīb chēba lē shī tō chūng wā rā, māng yū jī zām tāng wā zām kī chī gūnbē kā tūn bē rī wā tō wā yu. Ka chee gyurim nanglo la mani chungu chewa linbe tablam ni yogor genzu chiba tan yewa meza minam yingshu labi washi. Tenga chukuy yikje tsongkaan ni myungam ka nyugu washi. Ta myungam ka sdu zamba ngana zu yige sumbu tige rwa chee chee chee kwa zile na. Myung sdu zamba machib ju myuna myung myuna sikdwa gam sdu zamba ta ngana zu kenze zi jagam da nyugam da shogam mangbo yorba. Kaas diyo zamba ta nga na suyo ka nam yu pichu taa yarwa. Ta din na lo la ya rizhi taan chawa yuwa ba, ya miya na bolyo ki luizhi ba taan chawa yuwa ba, ya miya na jik mini chapsu taan chawa yuwa ki ka. Ta che san gam na lo lu diyo zamba nga ju tungu wa marwa, che san de ya myung gam kaas che shukutu la. Ta tanda te tong la de ya jik taa nindar lakdo kaba ni ka ngang nyu che gui si nyokta shu ji du ji acha la sung la ki tindri sung sha. Yama suki samlu kuzum na ngui mi ki genge beba. Ta chepsin tungu li ya kechu jiwa li di karisana yangzhu di ca tamba ta. Dogor du chi wa. Ta fanzhuang sikto wa kyake toni shubi yina. Aya ta nyamdu lingmi chi du samba gogyur ki tamki kengba su. Cha ye tunze ti ri kuchu chi ba ni tu nyi ngome dengi semkam lu do dongro ma yinba ra. Dabdi zubju ki ginang ki ding sebe semsi ta jiba ngunzi ki sabche ya shi. Narama sunbe jibu mambu shi kome surmi ngang chawe zitab ki gyuge nangdu shunne yingsu tsuybashi. Ta kimda kashi ki chabzen tungze ting kashi debe jila ying shubu ta lopchung yagbu machungba yina jesu kandres chegu rizhi chiba. Lamsi machung na delo chegu rizhi len chigi duji sikdu. Liao ning jizu zinri kanki simju pa jangsi ning ki chabzen tungze kashi ki nangdu ni chage ki shuze mambu yungwe chidu chakshu ta gyungwi gyabguru, ngemi zhelen soki nunchu ki rinda dawa ngui zhu che che, narama sunbe chiba loklam tu chi labu yawashi. Yama soki samlu kasab gibe chungbu yina rimshin chagya ya sim chakwa ta dawa sum chuba soki netun tungi yu chi xe tu la. Tewe mingwi be le gyun ti ngui yu ki chachu tu gyagi chungwa shi. Nyanjur zemba shiki nizui bi wara shibu yina, Guangdong ki lorim shibe pomo shik AI tan lingmi chibara yin shu che,
gyasi mido gang gubjuk gugu nang chisip gubjuk gugu bie yu so ki te chakbe geje luti cheje rangi rangla nuisi tongbe chachu bedu. Hwa na rengchung ta zujun rikbo lupjin ki sengyur ta gyubi lupjin ki gengenji muwa xunba ringlu nyenjur ta junggyur nyenbar simchu dene ki zhujin zhanglu yuan ki yishib chebara. Narama xunbe chibe tuyun rengbu nanglu la poktu chewa ta xedo mawe nangdun tirik ta jiji chebe yin xedo ki nubati gyuru zhuwa ta lozi jikdim ki nubati xendo chinche semkam cuzi mitoba ta jiso ki zhewa ngui nyam xendo chosi. Luri ki gosung zingra dorba yin zeju ki gago titan duyne sungtab chewar gyuru. Da chi gwenbe chengbu kaasi gdowa la. Da che san dige jik begung barma songyar chebe chedo yin suna da jik zowe ki chosung di ngunur du duyenba ta. Eba yi netan parwe shepshu goyi che ne da kimda ki dongju che jing guju che di tedong kan ki luri wogdu. Mungchu ki chage ngun zhuba so, narma sunbe chiba kajik siyawangto gyurubi sanbe yin shugen ni rangchui misinbe zeju ki rangui ngang shugen to gyurdi, rangui tan kimsan la kurbu nizi suyashi. Zhanglu yuan ki, yama so ki samlu kasab ki ngoni gyundin ki semkam shilu to donju di chawe zitab ki gundi wogdu chengzin tukze su gyurwa chegyu tishi. Tati shido ki tekze mawa ta, surwaan ngargui chewa. Gyuntu rengxin ki kebi jie ki dibji lamsu gyu jie da narma zunbi qiba chemara luyi zinba sugu zhi. Chawe shuze ki dinzi wogdu chawe zitab ki guju jiegen ki semkam ki kacho di ngunzi jie ta gyunche mebara shukjir dangne di rengi kakdum ta targawe semkam ki chengkiru sudo chukwa zhi. Nyukzin qibe netun takju jie la mala rengxin ki tablam chukwe ba. Narma sunbe chibaya da samlu kasab ki nambe tabshi yama su ki nuisi poba ni ledi ki genji shuwa ta dagui todam dangi meba. Tando kimsan ki chidun midangwa su ki gyuge mangbo le chungwa tindri chiri. Ledi ki kesan yungri che di tunze nirgyong chigen kaji ki nientong ki shuze kona sanbe nienche ki narma sunbe chibe goksu nyuba ngui di dun topgyu yoma shi. Da sargui be ngui su suda che ne shido chungye la. Ka che yi tedong nanglo la nāra sūn sīn shībī yīgī bēwā zām yī zēchū cīcīn mēbā chī tūp gītū. Āyā yī, līng mū chīrō chībī nianchē nānglō lā tōgū chībā zām yī lūchūng kī nāmbā dāmnē lē ngār gyūn shīng tā mārab tā xie tā chāk sī jēng kī nāng tūyū tā gyūbī chī gītū. Mā shī gōsūng tābī nūbā tūyū gyūbī lē tī tī chī chī ngēmbā gyūbī chībī tāp lām shīg tū gyūrwā shī. Gīchūb nāmbā sīdū zāmbā tā sheng cheng sikdo wa ngana su gyaga toni shubi yin. Gichub nambi mitab rinu ki peke nyurze di dagdu dagyu todam zembe xiewang ki jinyi ki nambar yuru. Nani yin su na Shanghai chungkele chachin xiongdu kang ki tinga AI lingmi chiro ki marab tashe ta chaksi xiebrub jiyu ki nedun ti la zhumang dao APP nyergyong ki le gongzhi xieqe takdiri yu san qido chukwa shi. Ta yin nile mitab rinu ki lakze liya dene nedun ti rik mutu kukyur ki nambi tongne ngari xin tuin xin xin. Kongsi jubi netun ti rikla mingui bi rengxin ta yichi gawa nambi gyur zi gyogwa soki kyechu dianzi yu zang ta jik dagui todam cimbi tuito du nuiden ki tito chi gawa gyur wa xin. Ta kimzang ki dagyong ta jidun tuito du chung meba ta kimda mambusi ki ta lukdu jikchi qibaya zheji guiju ki tuin konara tona qibali nangtun ki likdim ta ta tando 괴주기 남바야 낭미도 당제 머럽 타시게 낭드윈타 낭드윈 밀릭바 급드윈기 드윈기도 말라 정신기 내 뒤에 주종 제라 말라 정신기 더람 주고 것이 칠레 계진기 직수 럼루타 락제 주종 롭스 티주 김산 드윈주르시 조시 시지기 주종 말라 조괴베 최고 드윈휴 레디게 나르마스베 치바야 송경 제규티 차웨 지덥기 비입타 nangdun shibshir, taqna xin congle jegui lamsui jegi gagze luzi nanglo la nguay su jubba taan chibjik, nangdun chechi la xiongnui gemni narama sunbi qiba ya cui mingi chechin tuito du ganggo taan yungkung ki genji zishib donggui. Lopje chage changze lopsu ti gyundin ki lopje nangchung ni narama sunbi chechin yichi ki nyuba qiru donggui. Kimda ge chugu chato du shukbara dabdi ngang gagdum cheba za mayinbara. Tuzuliya cunzin qi xieba ni, da xirgi nangtun la togur xe gyuru gyuru guba ma si. Chugu ya lu zi tan, bilo lakxi gi su li. Chawa minbi gi biri su didan ki qedab qi di, nun shu chung tu dung gu ti la qidun qi kuis qi sun xa.
他你对应所那结构车间兄弟康所第三阿姨娘这套了一个站呢，哎，以扎水面的间隙，娘规协助菜店都动阿他，扎水面的间隙，娘规协助固定切根器，那儿马顺便七八呀，读书给年年他，读书三的说，读书给杂桌这边协助固定前面桌边浪子端上去，强强的给位罗宾西镇罗宾给给根些莫宣吧，两九月一，德国托他们第三期，西新切据他。 一段切据继续切入当年，西皮尔电笔给文件没住不谈，如果人心给南端洋洋推背来的了，这个给南端西皮尔切过了，这边跟着团结切嘴了样，西皮尔切呢，总之呢，我用过切谈，个人没干过，南端团结给跟着这些的些给各种蓝色些切过了呀，关于东国切送哪些？ 로생남소다 드린기 중앙 농진 연진 지급례고 표계 농진기 드린기 링시례선 슈삼 다시인 링기 슈된자고

Kelje kwambanar jangdu mgnil thongwi jachin zuu shigyan la. Kel te mgril la, kelndar kwanse, mak tsarchir, khichin thabide dangir jangdu mgitan jir lhamu yosir. Tayang oma tangar shemaga rig, sochik rpa sukwa nang ta keljen di tsal mangsir. Nyin jina, kharjan di pi sirig saagun jugu. Ti mgril tsarchi shepi toka ni ba na, samkha tonyam yung tan jigjate yin la. Kel te kharja kwanse shipaga mgril mbarshin, jangdu mgitan jir lhasir. Tayang khayar gitang shu suqwa nangta kharja mangpundi yo sir. Psim jina sirig shamu gharig chungtsum saagun jugju. Shepandi ti jinta zaachi shamu gharig mangpu saarajigna sirig dilpi khitsil tang deltang da mangta songde tangi mkhik tsarchir kandil tong niya sir. Tayang khinba shabi khangto tang shema gharig su zaachi shamu gharig laas kwanda ta kungne she kunuga sirig shamu gharig sa jiraag nang ahtuqo sir. Tanu taapka kungne ngoto yo nuga ndatag Даши пазнан дага ломаз нан дага натага ти джинг цо гурм чутни лигтинг гнгни ицмг гуни сага жигна ата тазулин гина шипагар дэнг дүм гнэн дүм хонгго чунди пэнтг чэг зэртэн ок

Nipal thomgu tsomti shipi gajung de thangga ne tun hngmal tan jug marung. Dayu la tkshil ne wamba tar na thopchen dobi gyachi jil che shipir gajung de thangga ne tun jungzhin yo sir. Shipa vamu la gajung kyokpi ne tun jungzhil ta shipa poya davni tang tang chung nga re sir. Da chan thomrmba pi vamu la gajung de thangga ne tun shung che ne je jirdig tan dobi nir chil shipa poya dav che in sil. Gajung kyo na shipi zgaji la khichin tepir ma sil tarung nasgan jungwa tang. Lipoga jitsir dang, nyang dang loa ga xe ni la ng xe jin tem ngi khang. Ta na gengwi ng tsa ga xe ni la ngwa jin zui de dang yin rochul la xe jin tep se la sir. Demin shipi semkum de tang la yin nopa zo ngi re sir. Shipa dang zhona lo chung nam yin rang zuga de dang yin gachul ma shil pa dang, lang tang dang dul tang, hui cha lo pa dang, le xa nakab je dul tang cil dan mba. Hui ke zi tga pa

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: linge gonggam sa nganam zo zhongyang longzhen yin chi ji ju le gu pyo ge tilam gi cha chen gui di shu be thiring ki ling chi shi be li zen di na lo le ya xin jie chong a jang ga ru chi thiring ki li zen di na ni na gu be leng ge le ya lob den din jun da bu ju khang gi lob sam di na lo le ya pa zo ji du chi be le ne di pa ya bu zu gu go le ya lob su bu kan de ji gui di je na di tian li na leng ge le ya ngu zhen du du ji xue yin ta ta lu jin de gu be ngun ne cha cha sa na lob lu len be gi lo ma kha ji ngun su lop chung na lo le ya shuk je renyi ki lop chay chua di ngo chuk ye re. Yang tak ta lo ma kha je ngoy so lop chung ki chua di njuk di je je ane marim lom chung ki na lo le ya kyo je so su nama pyo sum chua be lom chung ki chua di long so chung ko chuk yu re. Je zang lop chung de lop chay bar ki lom cham na lo le gong ne cha cha su no bu chuk yung ne xe na. Lop chung ki chua na lo ki ngak zay ki bar nge ki dun sam di re che re. Jezan dunsam dindeji ngune cha cha sto nga zo kimda lhenge gi ne re jizo gi ne re dukur da simgur che go ba dindeji re. Ta nga zo kundrezi che je bugu gi chalong gi chunyi dili ya zinjo che go re. Tseri da tunbe go ne lopde ne lopde gi barge gi dunsam di pa takju ya guje che go re. Di tia li ngina nye shamli ya lhenge li na chivo ju da lian chu ngo chu shue nye. Tangbo di bujun kang na lo li ya shukdu zamba

Sanaji xiamlaan gojo te kawa piyuk tang lantun chobe milo nyan nga xe gobe. Yanyo nga chik nga zo singda tomkin bambay gor guwa ta yujun yin. Yadzi su chamdo chongje rwo che chongdo. Kaansar nguanchang ke yulo jine jetob je bambar xin. Tayang zongchong tang barta chile jal hazam yobe. Chaksim ka xiang ke jilam nyi chik xe lamju je rwo che Dajong Tunbu, Likui Tangpuro, Dajong Sobatsu, Chezun Chenpu, Zhuanlam Yiyongche, Chuyun Nangke, Dozhukta, Jangu Tzakzi, Zangsi Chihin Yu. Leme Dun Yubi, Rishung Tene, Rwoche Likui Tangpu, Likui Buantang, Jiyong Ngachi Ngizu Sengda Tomgen Benbe Rune Chihin Yubatang, Kongki, Totam Chibi, Sakui Chi, Jidu Hiantang, Jaksim Ka Hiangke, Chöön lamta chile sungaye yung lam da chöön ke ngenzhi chato kuri yu. Mintab la dene zangye che lega yogwa tetam tatjime. Rume yongji nindar manhyo la chichin ngabja ye chuyur mato. Zangye le chitu jime. Chuyur nga chana tekona la nyin chik zam korchin doji bimbe ma sang chambu lam le hi yu. Bimbe yung lam kimdar Tine, lega che de lo nyu zanga son yu, benpa tang yung lam je le chun tuba ne, kong jeba ne song tib yu. Benpe ama ne, tengon, samso ruka ke shuji yinpa tang, ama ya hang, ruka nang tu lega che ji yu. Benpa hanyi kowa zam ne song, pama nyen ji, nam kun che lan tu du, la dun jor tang, jar ma che wa tang, ge la a jor ki tine, ruka yu pa tang. Xiobara zangriri tang gu dodoki gyu rong, gomor numni yoyo tang tewa tsubtubji lo yungu yu. Chimzangke xiobjin zangwe wangki, kongke jimbo tang, jimbo jang yunglam tang jewe lila xiobjin yubi, nama ngabo cekang yunglam je chakya tang tamtu jewe. Jilo nintong jiglo, lamlu gyu chene tenga samso rukha mebar sute, lamsang